tana ra ia kuna me ko to ku mana ko diri ruti nor to mai tu to na deto ki vai te te mo mo u ra ita to e to ato u ato na ko ti ere ditu buire na kai na ko te ki te ta to ka to to na ti tu bu ti ria to ato e ti tu bu ki na na ti mata ngi ta ku e tu to ni o te uta e ki a akaro mo te ruti te kare re te manu ia Ya kod manuye kare mana marta itai mai kiri tu itu matu ngutuare. Kare te matangi eri mai iwa wai. Ita iti ngutu bawa te eri makare te wai itu rete tai upenga tamatu. Ia iru tu itu matu ngutuare makare iwa awa ke te uare are. Nuri tu tatu mana kodi ya cianga te utai. Tu tatu mana kodi ya a cianga. Kai nangaru I tatu kato tu kia akara na tatu kiri tu itu mana kodi ya te upenga iti tuatu. E ate o unu o te mana koe te upane o te tuato. No e mai te mana ko tāko e pamene ke tātou katotoa. Ine ke tātou mua ke tātou ka ereria, ka katangi e tōna te tai mana mitu mana koe e. I mene te no te mea no te ingoa, no te ingoa tangata mangai. I mene pure te, akoro mua mene ko tō katotoa iria, kane ke tui tātou kero tui tō tātou mana ko, tāko mana ko tātou e oro mai no tātou katotoa.